0: chaik asikonyor chike noton ko kelchinoik kabatik choton chebo chaik kora noton ko tinye president ngolyo noton nebo keer kele noton ko kakilitit ngolyo noton nebo agro processing ak market competitiveness noton sikeker kele miten leibe kabatik noton ko rurutik kwak ako ribotin noton singwaldo chitugul tugun chekachechiket konyorchike noton ko rurutik noton kelchinoik chemiten barak en oret noton nekararan kingokere president tuyo noton nebo agricultural summit noton ko mabakach anan kingalalen sekta noton nebo kabatisiet nebo chai kokimiten ak noton ko agriculture CS noton ko Mutai Kagwe ak noton ko PS nebo kabatisiet Kiprono Rono ako kingen kele en rutoito noton nebo president en North Rift noton kotinye ngolyo noton nebo kabatisiet noton nebo chaik mwa kele tos une denisiek choton chekeyoche factories lakini en kakwautik chekakoib PS noton nebo kabatisiet en sekta nebo noton nebo kabatisiet ab chaik ko choton chekoyai komabit kanguyet neo en noton ko bonuses chekonyoru kabatik ndama netakomiten ngweny lakini kakokarani makoya ngekerchin ak kenyit noton nekiwendi
1: chuto chu alak en boisionik choton chekemuch kotar president en wikit konye atau betut nebo komut kasi kangokere tuyet noton nebo summit noton nebo kabatisiet akibwotchi ile kikikochi nafas nekararan kabisa wikit mzima kekushi kong en oret noton neititaat yekibendi tugul en boroindo noton neititaat yekibendi en boroindo noton nekararan kou niton itakat kimeche kebe tugul kibagenge makibeti kasarta neu niton ako kimeche kekochi kostoikyok lakini ngeyai kou noton
0: akibwotu ngelenjin silingishek elfushek sisit komiten duket number 3 ako kiyole kitionyil aeng konyil somok akinyorchigei elfushek sisit en *441# hash karibu Teresa esegero
2: oi kongui kongui mbarada nga ugo no ama jai bimu kinda wangu no le ngale ka eme tsai kong bimu lain daga sajidi utamu nga liyo ruta ita presiden konyo niko kere ba isyo ni ako kasa tuku kitu kima kim gera ya kimi tige sa ambur urgeet ke leji bur urgeet pa presiden tige maba MB maba kafana maba women rep maba MCA maba kando yu tukul onge gani tu ye da president agigoji president ngale ketage makini ge agiwe kigongonji ki kwa ngale kalak ki dagba ishe ngunu anerami amogere arure ni barabar et ngunu amanda ilago angna le komi ko gaga pangan ki joge pangan lagu ko mo agati ni wakati ni ngwang ni o mwa ngale kwa agot nya agi guju ko mwa wakati ko le ko mwa wakaman ko le ma position lagini man ngwang ram ngutumi biki kapangan biki bisi ya sijana koko kukunya mtu ya presiden ako konu bichampaya ni magumaji kimeje presiden ngwe ndi nga kwe ndi koko sotake ako kutoku ngemeta penya gele pumeka mapune ole mizolote aga sangkanes kele gira bogun gira bogini amba gira bani aga gure gura mitai ambe ma gira bogun amba aga ago ambonu gara mitai raya ngelekwa so same nuno mi sing onge ngani tu yeta president onge ngalo ndi vichana je kwa getu ngalo ndi komye ta mut akti ge leji ta president du ye mami ge wa ge je tun ngiyam ge che bita ne se tenge ge ge ta president en gore en special ne mami ge ne ge ani ko kotar tu ye ne boye ge en mo ginto buno ta ngalian ni ko ta arab ge arab to mi o bono
1: enge amwa ga besa ko mie Teresa eng matuet noton nebo segero yekibendi tugul kibagenge ngemangu ngebeberat na kebe kidogo kekasa in boyot arap rere asikebe kenandi county
0: arap rere karibu
3: kongoi en nabas nekaikuna nebo kongoi kora en ngalalet nekaingalalwe kaingany emet kora en ngalalet ab tenisiek chemiten en factory anna ko gemi tareta ekubore ile makitinye teni makibese davini ake kwange nani amu iko bese ndichu davini kimakinge ngeje jibese nagundan kutaki chinga amune kele amune si asi kundwe metoji mbona chele tu kukake nyoru rakele asi kele tu kuteni shira akyamne davini geni makinge ngeri makileweni hivi chechotan kiyo noo tinge gine mu kemua hivi ngelewen nanu kuri weti chuk kito vye kito sige lewen pi era vi nikera iwa ito kujokwa lati kikoi kura kwa ke kwa kwa

0: tinda me we Nazareth ma tuwa u
1: uta ga ti ri ga ga wa wa ni ga he ni ba ni ta ni ba ni ba ka ni ba in kabati
2: eh eh gima ta anjo ta saidi
1: gima ja ta saidi
2: eh
1: aga to ta ra ti ja ma da mo ju to ti a ni ro to ku di ti ju
2: eh eh
1: e bi ma da ti
2: so inye kapenta na I maso
1: e kapenta di oda na
2: ah ibo kapenta
1: e jota na go da gita ba go go pa go go go go sa gita go
2: o tsa ba se ke la kitu ba nga na ke ke tyo iwe ga si
1: oh ai ai go tsa o tsa po le po
2: ba nga na ke ne ba po le po la ke go lol jinende direct
1: ba sa go bo na ba itu
2: ai ya
1: ta
2: go go
0: Ronaldo
1: e go ga le I
0: e
1: Kunyane amunga aywaya re gomu bakse baradu anu muwo ngorao.
0: Mu bakse biga electrical engineer electrical goma bawa re.
2: Eh jada.
0: Eh mu bakse.
2: Giya gi ma je garabi ke u jada.
1: Aya go ni ni.
0: Eh.
1: Kino ate de ta aywaya re goma to e bu certificate ko to para go mu bakse.
0: Magi ma jo go certificate na to.
1: Aye go gacho boga inga ya inne go mi u yange mai certificate ko ko mo sto ai buza ja sta de
0: ko
1: go to do anyo o ti je ora na ba
0: idi je bas bo da mi tu ga gitio
1: ami tu ga do ti nya bara bas bo do ti nya mi
0: ma le bas bo go le bas bo
1: o go bare bas bo no do no ai no ba bi ja ti o ti nya
0: ko le I kanya ngi ku ye ga passport na na libu nice ye ilanye ndege na ni lanye ndege ititinye
1: eh mo tinya ino nga bezango muona nyi dolong da yo
0: kele itinye password
2: Donga Ronaldo
1: ka ni mwa bazu wato bo ti abinde tare bo mi bazu wato chombo di chon de security
0: kale

0: Engi nguni inyuru eng oret noten nyumba nyumnyumindo oret noten garara ngut mising iwendi chobo Google Play Store alan kwa App Store mitei tukuk choto chikoronen eng yo ak lugoiwek choto chemyajen ku eng siling 25 kityo eng yo iolchinigei eng yo bundles choto chekimwoe kelen K24 bundles kikonin kongetegei sait angwan noto nebo Game Boy akoi sait agenge noto nebo bet iolchigei much idownloaden tuguku kityo tugul tugul amu mami unlimited yo kekure unlimited
1: yani sait angwan nebo Game Boy ako mutai sait agenge nebo
0: Ghost College
1: non-stop
0: ibire brangany
1: ito chuku bundles choto chekororonen kabisa ra iwache ndugun chekuk
0: nguno
1: video star 544 star 24 ash
0: agiegu
1: agenge ako mi nabo 1.5 GB nabo betut mesima
0: mi nabo betut mesima kialdae
1: 99 shilling no
0: lakini ameje neb igere neb unlimited neb siling 25
1: imuji download and kila aina nabo tukun jibu
0: download and tukun jibu weting yo ati iwe offline badai kumiwaje ndugu yani tu wala gidi shingom na ti
1: sub chat
0: that's
1: my bit sub
0: ingen jensis ngalejo
1: ingen lakini gona
0: jensis
1: anai ya ndugu kiti sita inge mabirta nata mite mama genge na mate gileju kungwe kabisa ing tuku kiga ay ito riba nyu rabishek ay mungara nagararan mibarak rabishek saiji kikoyto kabisa
0: ay
1: mibarak rabishek
0: kikoyto kabisa
1: ingin kundu ko mibarak rabishek kikoyto kabisa nge bago iduge na mbwan
0: Ngeba kwe tuge namba ya.
1: Tuge namba naba in television.
0: Amuga wa yejeje ya utakamsa.
1: Ngeba yaba namba ya.
0: Yaba television.
1: Kale jutu, iyo kuna tae nege na isu mga tutiki. Kiti ajin agrabi ya iye.
0: Kiti ajin kabisa.
1: Poka liane tili.
0: Rabi ya iye.
1: Poka liane gisi. Isu mga tuti ya tanyo uye gai gai gugu. Uye mama ino. Uye ibarji bo yot kwa tia magne. Jame isko mi gali ya. Si ibarji bo yot kwa tia magne kongos.
0: Kongos ya ji.
1: Umuwa ima indile uko sabka. Star 441 ash. Star 441 ash. Amaji isu mga tuti ya kabisa. Suko inyo rabisha ku mama ino. Kikure nga mama ino.
0: Kikure Judy.
1: Judy, ngoti kagararan ka pas, ibarji boyot as.
0: Ibarji boyot.
1: Kongos yo alak pokon.
0: Lain ngot ko manam network boyot yo. Kili ajin.
1: Persi je pesa na pokok kwet, ibarji. Kongos rabi ya takne. Ira. Beje beso gini. Ta fo 41 ash kongo nye mama Judy oye amesa brunzi meta net ndugu kige
0: elo beje
1: sio sten rabishe jaga kigun jiteja
0: galo beje je byozo gidi
1: ngere ngere maselingu na irib kabisa amesa brunzi met kanda na radio
0: si mwaji legibanga
1: samu ondu ke moji ai asi multiplan selingu na kwenye 1500 kwa December
0: gele 1000 ngapi
1: ko mje ko ite magagi ko 150 amje ko ite 1500 kwa mai December yesu ko sabka samu ondu kige si taiman kapsa i taiman ji ngir mak mate sakwa nyunoli kibe tukul gole mis
0: kira bagda gele sei
1: mate saku aya ngere tukul sabar moja ago kiki bagal ya ngetu
0: kiki bagal ya ngetu
1: alan gige ramata wege ne lega
0: kajus ko bele kajus ko bele bi
1: aya nama nyu si menu agi wo bol bol agi zuma tu tete ko mwisho sawa kai nam si me aya twende kasi star
0: 441
1: ash yani star 441 ash uye gai gai kararan ngatute iro chita ni mano arasa kei tene iye ni number 6
0: angini lo nad iye ni number 6
1: awanda kikitarete ni man kia karte nano
0: awanda kikitarete ni
1: karka kita ni bagay na nanyuni ma iro ngamito kinye tar process ni kitari
0: tar process tukul
1: metare mangan iro daniel kaya imunyangkot amu metare
0: ngiro limitari
1: yegi mabagi taung ko tingi
0: mabagi
1: mabagarga agle ya
0: garga agle agne ro
1: ya ma agaso ngma na
0: ani ndagi joge kitu
1: azale kitu
0: indoge kitu
1: mama de kapsa
0: ya ga wuri kile kitu yi
1: garga agre ro garga age mili kora emili wo emili ndame de gejor jinda ta je biso ta jor jini kapsa star 441 ash
0: ro mathio
1: ko number 1
0: duget ko namba agenge Matthew ko gategi na garara lakini
1: iro ga jeli 23000 ko ga tia gun ka ya 23000
0: yani ga gangin dai sininga yengi leng si me ko go 24 muga 23998
1: Rajita neuni nguno ni kita agaso kongwana ya Rajita neuni mano guri yani inge nduku kikia lakini gelel na tena kama
0: Mr. Jepua nyesu
1: mi number 5
0: mi
1: tuge tumo kiti tumo ke mwangu number 5 kenyo rosilinga tababa iba aji 144 shilling amuka abla tingu
0: 144
1: shilling
0: kwa ya menjota kakine ha
1: hatu kubata nga
0: kakine
1: star 441 ash duget konamba 1
0: duget konamba genge
1: Rajita number 42,000. 42,503. Kita ne jitani.
0: Kili ajin Philip. Rajita ne 55,201. Or na jita agora number 42. Il
1: bar tamagoy
0: ng pagal mutak siling sa
1: samok
0: sumo. Arato ko ba tanga? Arato ko ba
1: tanga? Galay. Aja ba tanga? Isumatu chit kitiyo. Kogawiti. Tagi aja bigsumig atugyo. Sige nyanya san Kaya ngusu tukul rabisek. Sige sabche tukul sabar moja. Star 441 ash.